0: to matang dusel direction ang macha ki sehi ilash bo bang yanit.
1: Dias ning yambo diringir deluxe program po thamaton at yang mayu di antar demo chori duktuk. Inshallah nan melus na yung may pi program pe yantang na yang tugit. Deman po ngachang sa izin chas debo siya yu khudanar sakhmani fagriyan.
2: Dorian deluxe school lati se ganyan pin medium wave do na pemi kadu akashwani karkilin. Waspotu sot gana mersum chu sohasan su kasata. Zanskar irgan lurik projuget yan masat.

0: yeka sonso kongwa taki tsuntse tsuntse re ya ga tsoshi yardun tsoshi tsuso kongwa poglek tangse juzer re nyoncha
1: do sagas kerchine gro pasas sagas
0: gro pare re na re ran ran de duksa ta deka
1: acha
0: ran duksa yeka duksa dor chole yonse
1: do tana dar six pana ochina da pana ochina
0: da pana ala kunti ala ala
1: kunti ala ala
0: kunti ala gar kun ba konda kon konta ne do yonse yam na na de ja pito wa do rame mar pomne za chamentara yan chang do taking na de azu suduk ja ne ne o tantia zeren ta na ma don pa re re na re re de o chose khonche ta shi re den de bas o pa zere na ta guma na guma e tri ke khonche de o nus pinchan ma don pa sa ko san gen la kan pos de po kan don kan ko ande ka su de re re na re re twa zeren ta ne khonche thulla ne ne yuli ju wa khona chan pos re tan mo ta nduk ja
1: ya
0: do sharing ma ne yan cha za chemen ta
1: ta cho yarang nga chor be sap pe ka yarang lutang ma khas pe ga injere
0: lutang
1: tan ma no ke yarang sang lutang mi tang ma ta
0: lutang ba ta nga de mang kha de pongari ngari umur pa ma barang sal yoti
1: acha
0: te barang sal pe na za sing no na nyang bo ndu nga ra luk so cha de zena ling bu khuru dul ba chak sing bu satana sal na yul la tan mo tang nas yul la satana sal lo chub dun ngal tan mo tang so ne ka ta so na de mo so nga ma na de ga ma ra de chi yo ter kan pa de as bi se de ta de kan nga chon tang ja lu tang
1: jana ta nga ti program yan khan ul la nga re lui ga chup chi lep chuge yare sur na pu de lingu pu de
0: lingu yo
1: ma si ga chu lui lep chuge
0: ka sa ta nga ta ma na da de lu ta na la de nga ti bon bon pi a po zer kan chi yo tu do shi gar kar do la ko skat po ya la lu kan chi yo tu de si re kar do a de nga ti shi gari chos ko lochi ye lochi ga kor er yong zare kere su shigar la lutang chukpa de ka lutang chukin du su pa de ka na ta ko de ka na shigari cho zir su yarang ma khaswa duk yarang a sakyat tangat dikha duk zir de ta mola ponga tang de lu yang yong se de ka na yang rana riguz bler tangat zir su do mir gos nga nangong gar kuna jitya met nga ni nyen don ko
1: jik
0: yul ko dan che
1: du ko met zes pa
0: rana ri gu bana bi to do ko ma tanga zi ma ti tanga san ju ju nga che zer su o de lu tanga
1: ma che zia

0: Ya bakshiz acho anchuk sahab lu mana tang mayrang khas pe gandu chana lu or demo chuk chana shigar skardu chu na cham sik gatang zanlen chulen chik chik yot pin chu ta de kana dere na ngatang 47 nadil tik po border chana ngatang air nadiri chang ngatang stas pe gan chamet
1: chat de ta
0: air chat de de bilkul chana dir lu yangati shun la yangati jawanul la buchain bomul dun la yantes saf sistemet
1: ta don yaras ma yala morzia inna du ma khatsen in ma ti yulgun ti yul la du ma ta sherik po du stons par go chamen sier par go chamen
0: merkul
1: zam te chana der ko lu ma na di der in ati sunse gun la ma jang chut ma min du se sik ne khong do ya ti ma lab zam te lu yo ti yo der kan par ran yuli do stob der ta ma cha ba sang chimi yo ari baba yo to la lu ma na ma char chamen to la sang der darung a cha yo pi ka ta lo ma do ta kan mi ma na kamre yong do ya tare re phere mene yong do ta ta ta sa sil cha shi na de che tong re o de o do cha shi mene lui de dyan chik tang do khaya chik tang
0: chana ngati ata me spesh tax de mana store song ga chuk cha yong spin dia lu ne anu ngati duk zo lang zo za cha thung cha dia ni me ta ju
1: ma gang ma dia lu gu na da re ngas ma ta sa do zo mana ma ngbo a cho khora lu kon bo khora lu ya ma ta cho cho po chun che gun la ala ala ra
0: ngati phrun dare talim yafta chana ngati ata mespo di ata mespe ngati skat pu gar pa insuk zerwa ngata skat pe kemen ngozin chame dia gos pe kechet gos pu na dare kule kule afang se betang ati sit skat pu chalu se chana di skat pu ngata singem mengem shu pa diu jak pe ngata sang phaluk bacha yari jinto chan wa suna na waqf se akash wani kar gil lasyo de ngati memang sulla darsix gar ko ni skor la so bas mulchas pu la yari uju seri mozere dia jule
1: ya jule yenta sa jule samala jule